Ingih, bawasan makin kewentanan niraga meriki numati dados jatmo kejagate.